Tan sintin niya Cabo Fair Plus. Dating rock na si Tantunga. Gara mag siya tapos sa tem. Singugi niya palvantas piers. Tan sintin niya Cabo Fair Plus.